0: Dasar binatang nangtang-nangtang kain kayak bocah cili.
1: Iya, iya.
0: Wong gendeng, aku ora wedi.